wati to asiko lati bere itun yen gangan lori papa ife ma gbinu ya e e je ka se leyi fun asiko yi na ma gbagbe pe labala akoko na lori eto lori papa ife na awon iroyin ire idaraya na ni ma akoko jona na fun yin ni abala akoko lara re na leleyi si asiko yen ba ti to ma switch eyin te tin pon gbe pe e fe gbo ohun to n lo lago ti àwọn olólùfẹ́ jẹ́ ká gbádùn rìn yìí síwájú.

Emiliano Martinez. Oko ko bo mo lowo o bo sowo iko agbabolu Freiburg o tu la o tu bo so o tu se kini o tu bo sowo asole Aston Villa Martinez o ti wa lowo Aston Villa bayi won tin to lati owo eyin won tin to lowo won tin to lo sowo iwaju e je ka wo ba won na se ma se won sa fe ri pe awon mi awon elekeni yen won ti pada sowo eyin e je nba ohun ti mo nba lo mo so pe orilede Spain 17 appearances ni won ti lanfani lati ni ta ba so nipa awon orilede ti won ti wa si bi DJ ife yi agbaye ju mo so di mo pe Uruguay 15 appearances Belgium 15 appearances orilede Spain e ma gbagbe pe 2010 awon ni won gba ife yi agbaye awon de ni lowo lowo ye won stand out ta ba so nipa UEFA Nations League exclusive.com baby I want to one shidada nipa apa odo ti won nibi ti oro de dro ye orilede Spain 17 appearances ni won ti ni ta ban so nipa idije ife eye agbaye ngege bi ati ko bi re e de ma gbagbe pe igba koko re ti ni ma junior yo ma koko lanfani lati ma wa si bi idije ife eye koko re awon yo mo awon Spain bi pe awon gangan ni won mo tiki taka awon style yen won mo se dada awon kan pe won ni generation of talent awon ti won kun fun ebun awon agbabolu ti won ni orisirisi ebun lati odun 2010 ti won ti gba idije fi eye agbaye yen 17 appearances ni won ti ni ta ban so nipa awon orilede ti won ti wa si bi idije fi eye agbaye World Cup ejen lo ti waju kin teso waju France 17 appearances ni awon na ti ni o ti di merin o hey I pray for you because of you ah okunle o ka wole ri I can't believe it Buendia o ro po ti wole ni o jersey number 10 lo wo fun Aston Villa e ri pe mi gan ti so pe go elekerin in se elekerin o o ko jo be ni o Aston Villa 3 Freiburg 0 75 minutes played o ni lale oni ah mi o believe pe go yen ah mi o believe pe go bon yen o wole Buendia side of the net ni ohun gan kunle o kawo le ri pe ori iya mi o ori baba mi o se bo yi o de wole ni agbabolu Aston Villa agbabolu Freiburg kan re o ti subu o awon eleto ilera won tin yoju si won tin toju e je ka wo boyo ma pari ifese won se ya bi won ma gbe jade a je kin ti so waju o leyin okay orilede France awon na ti se be won ti wa si bi DJ fi eye agbaye World Cup fun igba metadin logbon 17 appearances ni won ti ni ni bi DJ fi eye agbaye two time winners ni won 1998 2018 won de je runner up ni odun 2022 e ma gbagbe nibi DJ fi eye agbaye to waye keyin re nibi tawon ati orilede Argentina ti koju ara won won je runner up ni igba na 17 appearances ni orilede France ti ni ta ba so nipa akosile awon orilede to ni won ti wa si bi DJ fi eye agbaye ju e je nlo si odo awon orilede to ko orilede England odi melo orilede England ni opon sukan bayi 17 appearances na ni awon na ti ni awon wa ni category won fe gbe kegbe pelu orilede France Spain England 17 appearances ni won ni 1917 champions ni awon na o kan ma ndun mi pe lopo igba to orilede England ba lo si bi DJ fi eye agbaye pelu stars pelu awon agbabolu to se dada won ki n rohun gidi mu bo ni bi DJ fi eye agbaye mi o mo kan to sele last time na won se dada e je ka wo pelu awon agbabolu ti emi ri lowo yi ninu ori ninu iko agbabolu orilede England boya won gbiyan sebe lati lo si bi DJ lati rinjin na